Muna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleba wasu o sol mako salad. Ha ha. Yo.